Wendi na msugulele wazimu. Kadabita kuti kadala wanji. Kodi noze ni korido. Inahala kwanji. Banji simu bidilina. Menewa kwerera msonko wakatundu wosiana siana. Yemama tani za antu wafuti ikafe. Ngati ni magali moro da second hand ita kutubai.